abusia fo abranti okase ye fe no ose safo no ninua ba ene salome wuti bafo na wachichim kama kama de amaye nti asemi na akwa akwa ise ise obi to bo abokotere na wa wote chi no wo kajese ha abo ni teacher ha fa fa fa ha nti sa pepe eyi gana jollof na ye na dwuma na we no na ase ota na chi sana abosi fo nhwe mu e de ababo nti na msimke bi onu na te chi de ete wo ode ensemene ba odu ni ba na onu age na wacheche nti onu na dwuma de ni so wacheche na afi o manfo de atom platform so na kwasa na ye na nti sa na obi enye bi nti we ene ensema ene ose safo ye ni nua bema e de atodwe bi jere se bi so de kaseni na aba na wi ye na kwadwe pre ko dan kwa de kesbi machi abesi mo kesbi 2.9 so kramantem kesbi tv na afi kesbi 2.9 so akra on Facebook abesi afo grace baba sam ene Princess Cleland, Boba, Seminano Fifi, Eben Joshua, Mr. Winnie Morris, Cassia, the Mabo for Yeda Massim, Samu for Penny Nedek Beffy, Namison Pemi Batana Sinam de Cassi, a boy Ebesomo, Bidine Obapa, La Macy, Danny, technician on duty, Ebesabibim.

kra benye bo sunyan o benye bo se shuyo so hono mu nyina won sa beka bi takra de and until the man papa for pe books ni bi pa pa pa if you are your best brain publications BBP na no mu din come on na be bo aye pa Mese sa wo pesa wo to aye at chede mame ana wo plan sa wo be to bibia mame ye ex man sa wo ye nim ya Jack me ha ho men ko to bibia de makoma so ade wo bi sa me pa de anka me kan chere wo sa me da chi ehu hia me enu ti sa wo to ye at chede mame ye Christmas ya e sa fata pa sa wo pa sa si tu na wo to bi mame eni ti sa sa sa na be to mame ya me kan fo aye Imascon Estate Ghana Limited And I'm in my war. Imascon Estate Ghana Limited. Messi Imascon Estate Ghana Limited. My main son can be Messi Imascon Estate Ghana Limited. The Honum NSS or Koto Assassin, my mere.